sono pinjeleng gak wonten dampar kencana leme kasur babut prangu dani pinalipet rendo cinawi ngagem tirta jebat pasturi sinawran gondo wido kaki ping samira katon mangambar dumugi pagelaran jawi. Manawa to kacandra keprabon dalem ingkang sinuwun manika-nika arane